0: KKK5 News FM. News FM. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: lugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sang akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso!

0: ang Alam sa Amay, kagsang Anak, kagsang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Diyos nga Amay, kagang pag-iubod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Mayong aga sa inyo nga tanan.
1: Mayong aga man, Padre.
0: Yari na kita sa ika-25 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Iupod natin sa ating pangamuyo para sa Sining Santos kami sa mga masunod ng mga intensyon for the guidance, wisdom, and success of Vincent Paniel in taking the teacher licensure exam today. Blessings, prayers for Sheena Marie Alcasaren, Clarito, and Ian Vincent Bayadas Barrios as they also take the licensure examinations for teachers today. For the gift of wisdom and guidance of the Holy Spirit, to Ariane May Llamelo as she takes the licensure examinations for teachers today. So iupod natin ang mga nagakululuha ng licensure exams para sa pagkamaestra. Iupod man natin ang mga aton mga personal na mga intensyon, ang mga aton mga pinalangga, ang aton mga tawo, ang aging promisahan nga pangamuyuan. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agon nga mangintakos kita sa pagsilibrar sining balaan nga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuyo kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan.
1: Amen.

Si Jesus nagsugid sa iya mga gintutunan, sining palaangkiran. Ang ginharian sang langit, kangay sang isa katag-iya sang talamnan sang ubas, nga nagapangita sang manugubra para sa iya talamnan. Nagsugot siya sa minimo nga suhol sa isa kaadlaw, kagin padala niya sila sa pagubra sa iya talamnan sang ubas. Sa mga alas 9 sang aga, nagkadto siya sa merkado, kag nakita niya may mga tawo nga nagatilindog dito nga wala sang ubra. Gani nagsiling siya sa ila, mag-ubra man kamo sa akong talamnan sang ubas, kag suhulan ko kamo sang nagakaigo. Gani naglakat sila sa pag-ubra. Amo man ang ginhimo niya sa mga alas 12 kag sang alas 3 sa hapon. Sang mga alas 5 na sang hapon, nagkadto naman siya sa merkado, kag may nakita pa gid siya nga nagatililipon lang dito, kag nagpamangkot siya sa ila. Nga abala, nagatilindog lang kamo diri sa bugos nga adlaw, nga wala sang ubra. Nagsiling sila, anhon mo kay wala man sing nagpaubra sa amon. Nagsiling siya sa ila, kun amoy na, kadto kamo kag magubra sa akon talamnan sang ubas. Sang sirom na, nagsiling ang tag-iya sa sang talamnan sang ubas sa iya inkargado. Tawga ang mga manugubra kag suhuli sila halin sa naulihigid nga nagubra tubtob sa mga nahauna. Ang mga nagaulubra subugod sang alas 5 sa hapon ginbayaran sang minimo nga suhol. Sang suhulan ng mga nauna nga nagubra, naghunahuna sila nga dako ang ila mabaton. Pero ang tagsa-tagsa sa ila, ginatagan man sang minimo nga suhol. Ginbaton nila ang ilang mga suhol, ugaling nagkulumuron sila batok sa tag-iya. Nga nagsiling. Ining mga naulihi nagubra sa isa ka oras lang. Pero kami, nagubra sa bugos nga adlaw sa nagatagiti nga init. Pero pareho lang ang imusuhol sa amon. Ang tag-iya nagsabat sa isa sa ila. Abyan, pamati ka. Wala ta ikaw gindayai. Hindi bala nagkasugot kita sa minimo nga suhol? Karon kuha ang imusuhol kag magpauli. Akon ini nga luyab. Hindi bala ako makapagusto kung ano ang himuon ko sa akon kwarta? O kung nahisa ka bala kay maalwan ako? Kag si Jesus nagsiling pagid. Gani ang nauli mauna, kag ang mga nauna maulihi.

Mayong aga sa atin nga tanan. Subong sa ika-25 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang aton nga ebanghelyo naghalin kay San Mateo. Si Jesus nagasugid sa aton sa palanggiran nga ginakumparar niya ang ginharian sang langit. Kag iya ini ginakumpara sa isa ka tag-iyag sang talamnan sang ubas, no? An owner of the vineyard.

0: kagining tag-iya, nagapangita siya sa manugubra sa iyang atalamnan. Gani nagkadto siya sa merkado, no? Balan niyo sa Israel, sa nagkadto kami to, no? Amo manigya po na sa subong, ang mga nagapangita trabaho, nagatambay, ina sila sa merkado, nagahulat, sang mag-hire sa ila para magtrabaho, no? Gani damo na mga tao, nagatilindog lang sila sa karsada, gakadto lang ng mga tag-iya sa mduta, kaginapasakay sila sa salakyan, kaginapatrabaho, no? Gani asa subong amoy na, no? Gani nagkadto siya sa merkado, nagpangita sa manog trabaho kay para iyang asuhulan kag patrabahoon, no? Kag nagdamo nagkaladto. Pagabot sa alas 9, nagbalik siya, nagpangita naman siya sa manog trabaho kag inpatrabaho niya, no? Pagabot pila ka oras, no? Sa pila ka oras kapila siya nagbalik sa merkado, no? Nakasulat dito alas 9, alas 12, alas 3, no? Hasta pagabot alas 5 sang hapon. So pagkanto niya sa merkado, damo gyapon sang tawo nga wala sang trabaho. Kagining tag-iya sang talamnan, so nagpamangkot siya nga manari pa kamo, wala pa kamo sang trabaho. No, kag siguro naluoy siya kay bilog nga adlaw, matapos ng adlaw, wala pa sila nakatrabaho, makmo bilog nga adlaw, kay hinulat lang sila dito, no? Gani hambal sang tag-iya tungod sa iyang kaluoy. Tungod sa iyang pagpanumdong, no, kaluluoy man ni sila, tagaan ko ni sila sang trabaho. Gani, gintagaan niya sang trabaho. Kadto ka mo to, sa akong talamnan. No, trabaho ka mo dito. No? Tapos, sang siguro mga alas 6, alas 7, no, ang bali dito, isa ka oras. No? So mga alas 6 siguro, ginpangbayran na niya ang tanan niya nagtrabaho. Nag-umpisa sa bayad, suhol, sa mga naulihi, no, gani atong nagabot alas 5, isa ka oras lang ila trabaho, ginsuhulan sila, no, nagtilila sila, no, ginuna ang mga naulihi, tapos atong na alas 3, alas 12, hasta atong siguro mga alas 8 pa sila nagtrabaho, no, grabe, nagatagiti ang init, alas 8, alas 12, pilagidya ka oras, ila nga trabaho, sa ngila na nga tiyon, ginapanumdum nila. No, siguro, no, daw damo atong trabaho, dako guro ni amo niya suhol. Daw kaalwan sinisang amo niya amo, siguro dako ni amo suhol, no. Pero, paghatag sa ila, ang ginatag sa ila, kung ano ang ilang aging kasugtanan. Kung ano ang tama nga suhol, ginatag sa ila. Ining mga trabahante, siyempre, ginbato nila, no, pero, imbis niya magpasalamat sila, doon nagkulumuron pa sila, no? Doon naglain pa ilang abuot. Gintagaan sila trabaho, ginsuhulan sila, nahanungod sa ilang kasugtanan sa pagtrabaho, ginatag sa ila. No, galing kay, no, nakita nila, na ano, ang ibanto, isa ka oras lang ila trabaho, amon, alin alas 8, hasta alas 6. Nagatagiti pa ang init. Tapos parihas lang kami sang suhol. Gani, siguro nagreklamo gin sila. Gintagaan na sila, ginpatrabaho sila. Wala sila nakapasalamat. Nagkulumuron pa sila. No? Pero anong hambal sang tag-iya sa ila? Abyan. Abyan ang hambal sang tag-iya. Gintagaan ta kamo kung anong nakaigo. I gave you what is just. Kung ano ang inyong gintrabaho, amo na ang akon niya ginbayaran. Nga man, nagakahisa pa kamo sa akon niya gintagaan sang akon kaalwan. Nga man, naglain pa ang inyong abuot. Ang akon niya kwarta, akon ini para ihatag sa akon, batok sa akon niya kaalwan. Mga kauturan ko ay Kristo, ambal ni Kristo, no, amo ini ang ginarian sang langit. Ang nauna, amo pa ina, no, ang naulihi, ang nauulihi, kun kisa, amo pa ina, ang nauna. Mga kauturan kay Kristo, no, kun kisa, do, para sa aton, do, kabudlay man ini pamatian, no. Kun kisa kita, do, nagapangita man kita permisang patas, no. Nagapangita man kita, dapat na, no, ato, doon di man to sang tama Though hindi man ito sa patas. This is the classic debate. No, amo ni ang dugay na nga ginadiskusyonan. Anong mas importante? Ang hustisya o ang kaluoy? What is our God? Ang aton Diyos bala, Diyos nga nagadala sa hustisya, nagadala sa tama, o ang aton nga Diyos, Diyos nga nagadala sa kaluoy kag pagigugma? Ang hustisya, importante. Ang hustisya, nagabase sa merito. Ginatawag natin nga merito, kaya kung may maayo kita naging buhat, tagaan ikaw sang maayo man. Kung mabuot ikaw, tagaan ikaw sang maayo nga reward. Kung nagtrabaho ikaw, swilduhan ikaw sang insakto. That's justice. Pero kung nakasala ikaw, dapat pinahan man ikaw. Patas. Dapat patas. Fairness, justice, which is based on merit. Mga kauturan ko ay Kristo, sa aton nga Ebanghelyo subong, ang aton nga Ginoo, iya ginbayaran sang insakto ang nagtrabaho sang insakto. Intagaan niya merito. Sang pag-abot ni Kristo sa merkado, wala pa sila trabaho, wala gid sila. Pero nagbulig sila kay Kristo, nagtrabaho sila sang insakto, gani pagkatapos sang isa kaadlaw, ginbayaran sila sang isa kaadlaw nga pagtrabaho nila. Justice. Pero mga kauturan kay Kristo, hindi dapat kalimtan nga ang aton Diyos maluluyon kag maalwan. Hindi lang sang hustisya, kundi aragid ang iya nga paghigugma. Naluoy siya sa mga tao nga ginkulang. Naluoy siya sa mga tao nga wala sang trabaho. Bilog nga adlaw sila, wala sang trabaho, wala gid sila sang kita. Gani, hambal sang Ginoo, ihatag ko na lang kung ano ang akon. Ang Ginoo, hindi dalok. Kadamo sa iyang agrasya na pwede ihatag. Bisan hindi takos. Biskan wala pa gani masyado nagtrabaho, biskan hindi pa masyado mabuot. Bisan pa gani ang mga makasasala. Bisan pa gani ang pinakagrabe ng mga makasasala. Ginatawag sang Ginoo, ginatagaan tsansa. Kari ka mo, magtrabaho ka mo para sa ginarian sang langit. Kagtagaan ko ka mo, hindi suno sa hustisya, kundi suno sa ako niya kaaluan. Mga kauturan kay Kristo, amo ining ginatawag naton nga grasya. This is grace. Ang grasya, lain ini sa merito. Ang merito, gintrabaho ta, ihatag sa ato ng patas. Ang grasya, hindi kita takos, pero gintagaan kita. Mga kauturan kay Kristo, ang Diyos makagagahom sang tanan. Kung panumdumo naton sa mata sang Diyos, wala-wala gidya kita. What are we in the eyes of God? Kung tuod-tuod lang, we are nothing. Mga makasasala, paabi kita. Mga ulugtasan, paabi kita. Kung hustisya, gidlang kagpatas, gidlang siguro tanan kita, ginpabayaan na sa Diyos na wala-wala gid. Kung hustisya, gidlang kagpatas, gidlang ginapangita sa Diyos, siguro dugay-dugay na kita tanan, ginpinahan na sa Diyos. Siguro dugay-dugay na tanan kita sa impirno na. Tungod sa aton hindi pagkatakos, tungod sa aton pagkukulang, tungod sa aton mga sala. Kung patas-patas kidang, wala gid kita sa kapatas, magkapatas sa mata sang Diyos. Pero mga kauturan kay Kristo, amoy ni ang mayong balita, no? Amoy ni hambal sa aton nga salmo, no? Ang aton Diyos maalwan. Ang aton Diyos nagahigugma, pagkakita niya sang tao, naluoy gid siya. Mundo wala-wala gid din sila. Gani anong iya ginimo? Iya ginhatag ang iya nga kaugalingon nga anak para sa aton. Ginpadala niya ang iya anak nga magbayad para sa aton. para mapatawad ang aton ng mga sala. Diyos na siya nga makagagahom, nangintawo, nanginwala-wala, ginuba niya ang iyang pagka-Diyos tungod sa iyang kaalwan, kagaluoy. Takus bala kita sina, patas bala ina, hindi na patas, tungod lang ina, sa pagigugma, kagaluoy sa Diyos. It's all grace. Grasya, hindi kita sinatakus. Ang Diyos nangintawo, nagaantos na patay, ginatag niyang tanan-tanan para mabayaran ang aton mga sala. Ginkuha niya kita sa merkado, nga wala-wala gid kita. Kagintagaan niya kita sa dako-dako nga bagay. Ginbayaran niya aton masala para kita makasaka, makaupod sa iya, makasulod sa ginarian sang langit. And that is all grace. That is all the mercy and the love of God. Mga kauturan ko ay Kristo, di ginaton pagkalimtan. May Diyos kita nga maluluyon kag nagigugma sa aton. Ambal sa aton na unang abalasahon, halin kay Isiyas nga propeta, no? Magtulo kita sa Diyos. Kung kita lang wala-wala, gid kita. Pero ara ang Diyos nga nagakaluoy. Ang painuino sang Diyos, hindi parehas ang aton painuino. Kaya ang painuino sang Diyos, nagahigugmagid sa aton. Kung patas-patas lang, kung sa aton painuino nga patas-patas lang, wala-wala, gintani kita. Galing kay ginigugma kita sang Diyos. No, ang bali San Pablo, ginahatag po akon kaugalingon, akon kabuhi, kagkamatayon para sa Diyos. Kay balaan ni San Pablo, sa aton ngayong kadungang balason, balaan niya nga hindi siya takos. Balaan niya nga makasasala siya. Siya ang isa sa pinakagrabi nga makasasala para sa iya mata. Ang bali niya kung patas-patas lang, hindi gid ako ya takos. Galing tungod sa kaalwan, kaluoy sang Diyos. Gingamit si San Pablo ng instrumento sang Diyos. Mga kauturan ko ay Kristo, ang aton Diyos makaluluoy na maluluyon. Ang aton Diyos may hustisya man. Pero ang hustisya sang Diyos, ara gitpirmi ang pagigugma, ara gitpirmi ang kaluoy. The Lord will reward what you merit. Kung ano maayo naton nga ginabuhat, balusan kita na sang Diyos. Kung kita sobra-sobra na gid ka makasasala, kag wala kita nagahinulsol, balusan man ina sang Diyos. No, ang hustisya nga tuod-tuod ara sa langit. Pero mga kauturan kay Kristo, amo di abi ang masupo sa hustisya, no? Kung kisa abi ang ginatawag naton nga hustisya, nagakadula ang pagigugma kag ang kaluoy. Kung kisa ang hustisya, ginagamit naton nga rason para sa aton nga kaakig, para sa aton nga pag, no, sa aton nga kagarok, sa aton kadalok, sa aton kahisa sa iban. Ang hustisya ginagamit naton para magpangpatay, para magdala sang sala. Nadula ang tuod-tuod nga rason sang hustisya nga mo ang pagigugma kag kaluoy. Justice without love, it can always bring us towards sin. Nagapalayo ini sa aton sang Diyos. No? Gani, parehas sining mga nagatrabaho, no? Nagapangita sila hustisya, pero ara ang hustisya, galing wala nila makita. Kung sa tuod-tuod lang, grasya na to ang ginsuhol sa ila. Dapat mapasalamat na sila sa grasya nga ginatag sa ila. Pero wala nila makita ang grasya, yaman tungod sa ila kadalok, tungod sa ila kahisa, mas dako to yung ila, yaman amo na mulam ni, no? Kung kisa bala kita, no, harap na ginang grasya sa aton tubangan, kadamo na sang ginatag sang Diyos sa aton, imbis nga magpasalamat kita, no, nagkulumuron pa kita, nagaburingot pa kita, nagapangakig pa kita, nagapangita pa kita balos. Yaman, kaya ginakumparar naton ng aton kaugalingon sa grasya sang iban. Ginakumparar naton ang aton kaugalingon sa mga nagakalatapo sa iban. Gani mga kauturan kay Kristo, no? Si Jesus nagapanungdum sa aton. Ari ang aton nga Ginoo, ang aton nga Ginoo nagahigugma sa aton, nagakaluoy sa aton. hindi tagin pagkalimtan. Ginatagaan niya kita sang grasya adlaw-adlaw. Ara ang grasya. Magpasalamat kita, batuno natin ini sang insakto. Kag tanda natin, nung kita man, tungod kaya nga ton Diyos, nagahigugma kag nagakaluoy. Kita man, ginatawag sa pagigugma kag sa kaluoy. Gani mga kauturan kay Kristo sa pagpadayon natin siningaton Santos nga Misa. Kabay, nga makilala natin ang aton nga Diyos, nga may gugmaon, kag maluluyon, kag kita man mangin parihos, subong sa iya. Palihog magtindog ang tanan. Ipahayag natin ang aton nga pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Jesucristo, iya na kabugtong aton Ginoo. Ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus, napatay kag inlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayag sa mga langit kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay. Makagagahom sang tanan. Di kan dito magakaripa siya liwat sa pagukom sa mga buhik at sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kinkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo nga maalwan sa tanan niya nga mga anak sa dakong pagsalig. Itugyan nato ng aton mga kinahanglanon sa iya, kag kita magsabat, Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga ang mga pangulo sang simbahan, gobyerno, panimalay, kag pagtulunan, mangin maayo nga mga manugobra para sa ginharian sang langit, mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Sa tunga sang nagapadayon nga kaimulon sang kadam-an, kabay pa nga ang mga manggaranon, may mga tinun-an kag may ikasarang, magbulig sa pagbatak sang mga imol kag mga pugon, agud mapaiway ang pungsod sa pagbinahin-bahin. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga ang mga Pilipino makakita sang mga ulograhan, agud mabuligan nila ang ila kaugalingon, kag mapabutwas ang ila panimalay sa kapipitan. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga talikdan sang tanan ang paghisaay, paglibakay, kag fake news, nga nagaguba sang tungog sang iban. Kabay pa nga magunungay ang tanan sa kasakit man, upon kasadya, mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Kabay pa nga ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan na, makabaton sang dako nga tuhol sa Ginoo, ang kalipay sa ginharian sang langit, mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
2: Ipangamuyo man nato ng kinahanglanon sang aton katilingban, kagang aton personal nga intensyon. Mangamuyo kita.
1: Ginoo, pamati amon pangamuyo.
0: Ginoo, pamati ang mga pagampo sa imo mga tumuluong. Impita kami nga imo ginabda sa pakigambit sa imo Diyos nun nga misteryo. Ginapangayon naman ni pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

0: Magpangamuyo ka mo mga utod ang akon kagamit niyo sakripisyo, mahamutan sang Diyos sa may nga makagagahong sang tanan.
1: Batalunan ta sa Ginoo ang sakripisyo sa mga kamot, sa kadayawan kakimayaan sang iyang alam, sa atin man kapuslan ang kakabugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, bato na nga mon mga dulod, kagpagi sininyo Eucharistia, ipadangat sa mo ng kaluwasan nga mon ginatuuhan, ginapangayon naman ni

0: Yari ang kordero sang Diyos na nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan na mga ginadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako takwas na magsulod ka sa akon puloyan. Apang imit lang lamang ang sakapulong pag mag-aayong akon kalag.

kumayara kita sa second collection para sa anti-TB campaign. Iniis na katuigan ng amutan na nagatuyo sa pagsuporta sa pagtap na sa tuberculosis, pagpalapnag sa ibalo, pagpagatiban sa mga nag-antos ng masakit. Ang mga pundo na matipon gamiton sa mga programa sa pampubliko ng ikaayong lawas sa healthcare ministries sa simbahan sa pagpaugyon sa Philippine Coalition Against Tuberculosis sa Department of Health. Minapasalamatan din ang inyong tayuyon ng kaaluwan. Minapasalamatan man akong ang aton mga sponsors among Ladies of Charity Rojas Chapter. Kag ang tanan ng mga love offerers sa Siningang Misa. Ang inyong kaaluwan tanda sa pagpasalamat sa mga bugay kag rasya nga inyong man na baton. Madamo nga salamat sa badal niya pagsuporta sa aton simbahan. Ang pagigugma, pagida ay kagbindisyon sa Diyos, yara sa atong tanan. Signed, Very Reverend Father Excel B. Delphi, SLR, Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocese and Shrine of the Immaculate.

0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagiraman sa inyo.
0: Bindisyonan ka mo sang Diyos nga makagagahong sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakad ka mo sa pagidait tapos na aton santos nga misa.
1: Salamat sa Diyos.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: So kagapon, gindiskasta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka, anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
5: Wala pili, Sir Boy.
4: Why pili?
5: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
4: Hilanat, palakit lawas.
5: Siyempre, gariyak ang immune system. Kagaw mo yung pasalo mo.
6: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
5: Correct.
6: And recognize siya dayon.
5: So, buligi ang imo lawas. Buligi. Painom ang D3 Bio.
4: Inom ka na D3 Bio. Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3 Bio.
5: Asa si Sir Boy? Patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, ang attenuated virus.
4: Correct.
5: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gid.
2: D3 Bio with physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iyang maghimo ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
5: Antibodies.
4: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iyang kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
5: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
4: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto ng virus, may halag na tawag ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa atong lawas, kaya yung patsyon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC.
9: Correct.
5: Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, nami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
9: Correct. Babakuron.
6: Meaning to say, mangin efficient.
5: Ang D3 Bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
6: During. Hindi siya mag-overreact.
5: Di mag-overreact. Kay i-regulate siya imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
2: D3 Bio! Bayo.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bayo. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mangabuti ka. D3 Bayo.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bayo. Health. News. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
11: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Oras sa K5 News FM Rojas, 21 minutos ang nakaligad sa alas 7 sang aga. Good morning, Ciudad sang Rojas. Good morning, Provincia sang Capiz, kag Western Visayas. Welcome na sa programa K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Upon sang inyong mga abyan sa kahanginan.
1: Ka K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: Kag ka K5, Rodney Daban Dalanon. Subong aga mga ka K5, adlaw sang Domingo, Setyembre 20, tuig 2026. Kaga, no, subong man, una ka K5, Myla, good morning. Kamusta ang imusining Sunday morning?
1: Good morning, K5 Rodney, kag sa aton yung mga tag palamati sa buong adlaw sang Domingo. Okay, gid ka K5 Road, kinaka-inom na kita sang GTX Coffee Mix.
0: Wow, ano daw, makita ko man sa imo nga aura, yan da ka K5 Mile, nga daw kanami-nami gid sang imo nga Sunday morning. Sana all. Noti, tundi nga mga ka-K5, ayhan, kamusta ang Sunday morning, no? Ka-K5 may lati kung nangaton sa nga mga ka-K5, kung may luyag, dira nga ipalabot man nga mensahe, may gusto nga tamyawon, no? Kung ipa-shoutout, may mugid nga i-comment diri sa aton sa man nga Facebook live streaming. No, mga ka-K5, sarang ninyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radio 100.9 megahertz. Kagsubong man sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas,
1: kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Subong man, mga ka-K5, sarang nyo man kami nga mabatian sa aton sa sister station, ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. No, so sa aton na nga mga ka-K5 sa Banwasang Pilar, good morning, good morning, good morning. Ate, nakapanglaban na. Ikaw ka-K5 Myla, nakalaban na ikaw?
1: Yes, ka-K5 Road. Actually, Friday sang gabi, nag-amat-amat na kita yung sang laba. Para sa aton sining day off sa Thursday, no? Ma-feel tagid nga day off, tagid yan ka K5 Road.
0: Yes, ano? Kung gusto ni mo nga uninterrupted ang imo sining day off, tama na ka K5 Miles. Friday pa lang, pero ako wala pa ka pang laba. No? So, kuan galing, karon galing pag-out, no? Malaba naman kita ka K5 Miles. Ang aton sining daan, Obraya, huba, laba, suksok, mala.

0: Do, kwan gud no. Pero sa atong singa mga kauturan na kagamon agan ino ka K5 Myla, subong nga aga atong diri nga paghinalaan ang atong siman nga nagkalatipon nga mga balita sa sulod sang isa ka semana. Tinarikdan nga semana halin Setyembre 14 tubtob subong nga adlaw Setyembre 20. No, kag subong man may mga dinapit kita nga mga bisita nga mag pakigbahin sa ilang siniman nga mga istorya, no, istorya sang kadalagan, istorya sang pagtimakas kag pagpaninguha, agud nga malabot ang ilas ni man nga ginahandom, no. No, so aton diri hibaloan kun ano ay han ina nga istorya ka K5 Myla, no, kag amo na sa aton sini pagpanumbalik ka K5 Myla, aton na diri nga paghinalaan ining may kaangtanan sa mga balita nga aton nagkalatipon subong nga semana. Mga ka K5, antes kita nga magpadulong sa pag isa-isa sa inyo sa mga balita, magabay anay kita sa pilaman ka mga pahanumdom, kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun.
6: DTX 500 Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
6: mabakal nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya ubo pag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mamaka sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Nestor, ang sinaing.
18: Luto na.
17: Ang labahan.
18: Nakasampay na.
17: Ang uniform ko.
18: Naplanta na.
14: Ganito ako.
18: Tigasi.
14: Tigalapa.
18: Tigasay.
14: Tiga-plansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
18: ang extend.
14: Supplement for men.
18: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso!

0: K5, babalik na rin sa atin sa inyong programa ang K5 Sunday Balita Kagalingawan. Sagyapan kaupod ninyo ang inyong mga byan sa kahanginan.
1: K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: K5, Rodney Daban Dalanon. No? So, K5 Myla, as mentioned, ato na diri subong pag-aisa-isahon. Ang ato si man nga nagkalatipon ng mga balita sa sulod sang isa ka simana, halin Setyembre 14, tob-tob Setyembre 20. No? So, subong, ato na diri ka K5 Myla nga umpisahan. No? So, sa ato na nga mga pangulong dinalan. Para sa mga balitang lokal, motorista bumunggo patay sa poste sang kuryente.
1: Lalaki nahulog sa kanal, patay.
0: Electricity rate sang Capelco sa bulan sang Setyembre naglabot sa 17.31 pesos kada kilowatt hour.
1: Kamatayon sang barbero nga nasapuan sa sulod sa bus, wala sang foul play suno sa pamilya.
0: Wivra 2027, hiwaton sa Capiz.
1: Suspect sa pagpatay kay Chester Alagon, natumod na.
0: Mga driver nga naulamid sa vehicular accident sa Lawaan, nagapabilin sa ospital.
1: 16 ka mga barangay sa Rojas City, wala pa nakapakigbahin sa programa nga Capiz Tawhayan.
0: Samtang City Vet nagpagwa sang bagong requirement sa mga meat dealer.
1: 246 ka mga loose firearms, voluntaryo nga ginsungka sa Capiz.
0: PhilHealth registration sa Capiz naglabot na sa 94.61%. Kag sa ato ng mga balita national. Commission on Elections sa CONCOMELEC padayon ng pagpreparar para sa barangay and sangguniang kabataan elections.
1: Kamara preparado na sa BICOM sa anti-political dynasty bill.
0: Mark Zuckerberg ginpatawag sa hearing sang kamara. Samtang sa mga balita naman nga nagkakainabo sa luwas sang pungsod Pilipinas. Russia may plano nga maglunsyar sang drone kag rocket strikes sa NATO territory suno sa Poland.
1: Amerika natala na nga aprobahan ang 60,000 heavy bombs para sa Israel.
0: Masubray sa kalibo ka mga kabataan sang Bangladesh patay sa missiles outbreak. Kagaliton kita sa mga detalye sa katong si Ginpang Linyada nga mga balit. Kita sa mga balitang lokal. Patay sang ginpadangat ang sa ospital ang isa ka motorista matapos nga ginapahayag bumunggo sa poste sang kuryente sa barangay Salukon Panitan Capiz kagabi isang Sabado last 11:40 Setyembre 19. Ang nasambit ng motorista ang nagasuksok sa asul nga t-shirt kag maong nga pantalon. Sa initial nga impormasyon, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, may nagpanawag nga concerned citizen nga may aksidente sa lugar. Sa din nga pagamot sang kapulisan, nakita na ang biktima nga nagahigda sa dalan kag wala na sang alento. Nagagwa man sa investigasyon nga mayara sang patal nga pila sa ulo ang biktima kag ginalantaw nga rason. Posible nga bumunggo ang ginamaneho nga Suzuki Smash na gaduwag itom nga motorsiklo sa poste sang kuryente. Ginhingagaw pa nga dalon sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
1: Sa pihak kabahin, wala nakasalbar sa kamatayon ang isa ka lalaki matapos ginapayag aksidente nga nahulog sa kanal Sabado, Setyembre 19 sa Barangay Pulo, Rojas City. Ginkilala ang biktima kay alias Reniel, 26 anyos kag residente sang Bato-Bato, Mabusaw, Capiz, apang temporaryo nga nagapuyo sa Sitio Patag, Barangalawaan, Sining Syudad. Sa inisyal nga impormasyon, nagikan sa Rojas Component City Police Station, ginapahayag nga papauli na kontani sa mambusaw ang biktima sang natabo ang aksidente. Gintinguhaan pa nga dalon sa ospital abang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor.
0: Sa piyak na bahin, naglabot sa 17 pesos and 31 centavos kada kilowatt hour ang effective electricity rate sa Capiz Electric Cooperative Incorporated o Concapelco para sa Setyembre sining atuig. Base sa gipresentar sa Capelco sa press conference, ang generation charge ang may pinakadako nga bahin sa nga naglabot sa 10 pesos and 4 centavos kada kilowatt hour o kon 58.01%. Ginasundan ini sa distribution, supply and metering o kon RFSC nga 1 peso and 90 centavos kada kilowatt hour o kon 10.98%. Transmission nga 1 peso and 58 centavos kada kilowatt hour o kon 9.17%. Kag system loss nga 1 peso and 57 centavos kada kilowatt hour o kon kabaylo naman sa 9.12%. Samtang naglabot naman sa 1 peso and 53 centavos kada kilowatt hour o kon 8.86% ang value added tax component. Universal charges nga may 65 centavos kada kilowatt hour o kon 3.80%. May yara man sang lifeline o kon senior subsidies nga 0.1 centavo kada kilowatt hour o kon 0.06%.
1: Sa dugang pa nga balitang lokal, nagapati ang pamilya sang barbero nga nasa Puan nga wala na sa kabuhi sa sulod sang Basit, Yabre 15 sa barangay Poblasyon, Ilawod, Pontevedra, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Kim, 27 anyos kag residente sa barangay Sibaguan, Rojas City, apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Balagkit sa Nasambit nga Banwa. Sa impormasyon nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginabayag nga nagikan sa syudad ang biktima kag papauli na kuntani sa dinuna nga nanotesyaran sang kaluyo sang biktima nga ginabarukoy inisang ubo. Makaligad ang pinakaminuto sa nakitaan sa ibang pang pasahero nga wala na nagahulag ang biktima kag kaangay wala na ini nagaginhawa. Rason nga naghinyo ang driver sa mga nabilin nga biktima o kon mga pasahero nga kon mahimo wala sa may magpanaog, agod e diretso na sa ospital ang biktima. Apang pag-abot sa ospital, gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Sa karon, nakahaya na ang bangkay sang biktima sa ilang puloy-an.
0: Sa iban pang mga balita lokal, nagsugda sa pagpreparar ang probinsya sang Capiz sa natalana sininga pagtagbalay sang Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA Amit 2027. Sa ginpatigayon nga pagsinapol sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital kahapon o kon sang Sabado nga adlaw Setyembre 10 o kon sang Webes nga adlaw Setyembre 17 nga ginpangunahan ni Governor Ferdinand Castro kaupad ang mga opisyal sa Department of Education o DepEd, inlatag na ang mga plano nga pagpakaayos ang mga billeting quarters kag sports facilities agud nga masiguro nga luwas, komportable kag magamit ang mga pasilidad sang tagsa ka delegasyon. Pasakupan ang WIVRA Amit 2027 sang ginabulubanta 8,000 ka mga atleta, coaches, kagiban pa ang mga opisyal na gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Iloilo, Gip. Ginalauman nga hiwaton ang regional sporting event sa maabot nga Marso 29, Tubtob, Abril 2, 2027. Samtang, nagpalabot man sang suporta ang mga alkalde sa Bugis nga probinsya sang Capiz, mga ahensya kag pribado nga sektor sa katuyuan o kon na sa katuyuan ni Governor Castro nga mangin madinalagon ang pagtagbalay sang probinsya sa WIVRA Amit 2027.
1: Sa dugang pa ng mga balitang lokal na tumod na ang sangkapulisan ang isa sa mga suspect na naglutang patay sa isa ka delivery rider nga si Chester Alagon sa tuwing Hulyo 28, Subong at Iga. Ang suspect ang gintilala kay alias Amo. Yara sa legal nga pangidaron kag residente sa Bayot Drive, Barangay 9, Rojas City. Nga sa Subong, nagsaylo na sa iba nga probinsya. Samtang ang iba naman o panang isa naman nga ginatumod sa kajando. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas Component City Police Station, iyagin payag nga pamaagi sang maitiid nga investigasyon kagkooperasyon sa mga pumuluyo na tigayon nga natumod ang isa sa mga suspek suno kay tumagtang kasunod sang pagkatumod sang isa sa mga suspek ginpasaka naman ang kaso nga murder sa tong Setyembre 14 Subong at Uiga. Pahayag pa niya makabig na nga case cleared ang kaso sa delivery rider apang hindi pa close bangod nga pagahulaton pa nga matigayon nga mapahunong pa ako na mapasulong pa sa karsel ang mga suspect sa do. Dugang pasang natungdaan kompermado nga robbery ang motibo sa pagpatay. Subong man nagapanawagan si tumagtang sa mga pumuluyo nga may ihibalo sa identity sa ginakabig nga Janto, agud nga dalayon nga makuha sang pamilya sang biktima ang ginasinggitan nga hostisya.
0: Sa iban pa ang mga balita lokal, nagapabilin pa sa ospital ang driver sang tricycle kag driver sang angkar-angkar nga naulamid sa nagluntad nga vehicular accident. Las 9:30 sang gabi Setyembre 17 sa Cruising Jail, Barangay Lawaan, Rojas City. Ang driver sang tricycle amo si alias Robert, 42 anyos, kag residente sang Barangay Lawaan, Rojas City. Samtang ang driver naman sang angkar-angkar amo si alias Vincent, 26 anyos, kag residente sang Barangay Kalaan, Panitan, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, iyagin pahayag nga samtang ginasubay sang magtimbang nga bahin ang siparado nga direksyon sang dalan, inali na lang nga bumunggo ang driver sang tricycle sa kasugata sini nga angkar-angkar. Bangod sa makusog nga impact, lunsay nga dagang konsang pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang mga driver. Samtang ang nagamaneho sang tricycle nakaagom sang dako nga kahalitan kag madasig nga ginpangdala sa siparadong ospital sa syudad sa mga katapos ang Rojas City Emergency Response Team. Sa Subong, padayon pa nga ginabulong ang mga naulamid kag padayon man ang investigasyon nga ginapatigayon sa mga kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa pihak nga bahin, nagapabilin pa sa 16 ka mga barangay sa Rojas City ang wala pa makapakibahin sa Capiz Namhayan Program sa Capiz Police Provincial Office. Sa dato, sumugod Agosto 8, Tobtob, Setyembre 18, nga nagikan sa Rojas Component City Police Station sa 47 ka mga barangay sa syudad, 31 pa lamang ang nagkooperar kag nakasungka sa nagkalain-lain ka mga armas silutang. Naglabot naman sa 36 ka mga loose firearms ang yara na sa kustodiya sang kapulisan. Tinutuyo sang programa nga magganyat ang publiko. Inabi na ang mga nagahupot sang indikasensyado nga armas silutang nga isungka ini. Pinaagi sa pangpagkikangot sa tagsa ka mga barangay besyal kag pinakamalapit nga police station.
0: Sa iban pa ang mga balita lokal, nagpaguha ang City Veterinarian Office sang Rojas City sang bagong requirements para sa tanan nga meat dealers nga nagabaligya sa Teodoro Arsenas Trade Center o kon TATC kag bilog nga syudad. Sandig sa ginpagwa nga memorandum, kinahanglan sang certification para sa mga live hogs o kon buhi nga baboy nga ginabakal sa guwa sang syudad kag pagkatay sa Rojas City Slaughterhouse. Kinahanglan ang mga inisang certification na nagikan sa Municipal Agricultural o kon Agriculture Office o kon MAO sang lugar kung sa din nga daghalin ang mga sapat. Samtang ang mga baboy naman nga halin lamang sa syudad, kinahanglan nga magkuha sang barangay certification halin sa barangay kung sa din ini ginbakal o kon gintuha. Ini nga requirements gin patuman bilang kabahin sang proseso sa pagdala kag pagkatay sa mga baboy sa Rojas City Slaughterhouse. Hugot naman nga ginapahanumduman sang City Veterinarian Office ang tanan nga meat dealers nga tumado ng nasambit nga requirements kag magkooperar para sa matalunsay nga pagpatuman sini.
1: Sa pihak nga bahin nagdangat sa 246 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsungka sa mga individual sa nagkalain-lain nga kabanuhanan sa Capiz halin Agosto 1 tubtob Setyembre 15 subong at tuig bilang kabahin sa Capiz Tabuhayan Initiative sa Capiz Police Provincial Office. Sa interview sa K5 News of Rojas, Capitalist Major Rachel Garnica, ang spokesperson sa Capiz PPO, sa 246 kaarmas nga voluntaryo nga ginsumpa, 192 ang short firearms, samtang 54 naman ang long firearms. Na-recover man o kung ginsumpa sa kapulisan ang 30 tanan ka mga explosives. Sa kabugusan nga 473 ka barangay sa Capiz, 201 na ka barangay ang may recorded nga voluntary surrender sang loose firearms. Katumbas ini sang 41.72% nga compliance rate sang mga barangay sa probinsya. Suno kay Garnica, nagapakita ini sang positibo nga response sang mga kabanuhanan sa kampanya sang kapulisan batok sa loose firearms kag sa pagpaligon sang peace and order sa probinsya. Sa karon, apat na kabanwa ang nakalabot sa 100% nga compliance. Ginapangabay man sang Capiz PPO ang padayon nga kooperasyon sang ibang pang mga kabanuhanan agud madugangan pa ang mga barangay nga makapartisipar sa Capiz Tawayan kag mas mapaligon ang kampanya para malikawan ang paggamit sa mga armas sa mga krimen kag insidente.
0: Sa iban pa ang mga balita o konsa katapusan nga balita lokal. Naglabot na sa 799,315 ang numero sang mga rehistrado nga PhilHealth members kag dependent sa Capiz o kon katumbas ang 94.61% sang ginablubanta nga populasyon sang probinsya para sa tuig 2026. Base sa ginpakigbahin nga datos sang PhilHealth, may 844,833 ang 2026 projected population sa Capiz, samtang yara sa 799,315 naman ang kabilugan nga numero sang registered members kag dependents. Naibaluan nga ang datos ang kabayan sang membership registration report para sa PhilHealth Region 6 kag napitsahan Hulyo 31 subong nga tuig. Sa pihak nga bahin, naglabot naman sa 7,856,141 ang kabugusan nga numero sang mga miyembro nga narehistro kag dependents halin sa projected population nga 8,164,125 o 96.23% sang populasyon sa Region 6. Samtang, padayon naman nga ginaduso sang PhilHealth ang mga programa nga nagatuyo nga mapalapad ang access sang mga Pilipino sa health services, kalakip ang yakap o kon yaman ng kalusugan na program.
2: K5 Sunday Balita Kagalingawan.
0: Kag K5, inyo nabatian ang mga balita lokal. Karon diretso kita sa mga balita na nagakahinabo sa pungsod, Pilipinas. Padayon ang pagpreparar sang Commission on Elections sa COMELEC para sa palaabuton ng barangay kag sangguni ang kabataan elections o BSKE nga natala na sa Nobyembre 2 sininga tuig samtang wala pa mapasar ang hagna nga magadumili sang piniliay. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinahanglan nga mangin preparado ang ahensya pananglitan nga mapaslawan nga mapapasar ang ginaduso nga hagna nga magapaiway sa piniliay o kon iguon ini sang restraining order sa tion nga mapasar. Hindi maguntat, suno pa sa opisyal ang ahensya. Bangod nga tubtob wala sang laye nga magasaylo sang petsa sang eleksyon na madayon ang BSKE o kon BSKE sa Nobyembre 2. Matandaan nga Setyembre o kon nga sang Setyembre 16 ginadaptar sang House Plenary ang Senate Bill dagod nga hindi na mag-convene para sa Bicameral Conference Committee kon sa diin nga pag-aplansyahon sang duha ka mga kapulungan ang tag sa kabersyon sang hagna. Sa karon, perma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kinahanglanon agud nga mapasar na bilang layi ang nasambit nga hagna. Sarang man ini nga ma-reject o kon ma-veto sang presidente.
1: Sa pihak nga bahin, ginapahayag na preparado ang Kamara de Representantes nga talakayon ng Anti-Political Dynasty Bill sa Bicameral Conference Committee kung napasa na sa Senado ang ilang bersyon sa nasambit nga hagna. Kini ang ginsiling ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Caglanal del Sur, Representative Zeya Alonto Adiong, kasunod sa ginpagwa nga ruling sa Korte Suprema nga kinahanglan magpasa ang Kongreso kung magpasa ang Kongreso sang layi agod mapatuman ang Anti-Political Dynasty Provision sang 1987 Constitution. Sunod kay Alonto Adiong, naaprobahan na sang Kamara ang hagna sa ikatatlo kag-uli nga pagbasa sa 2 Hunyo 3 sa boto nga 267 Viente, samtang pito ka mamalida ang nagpamatok. Ini ang ginpadala sa Senate sa 2 Hunyo 8. Naibaluan na sakop sang bersyon sang Kamara ang mga mag-asawa kag maghimata tuptop sa second degree consanguinity o kon affinity nga pagadumilian nga dungan o kon magkasunod nga magkakooperar sang amuman nga posisyon.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balita nasyonal, ginpatawag sang Kamara de Representantes si Meta CEO Mark Zuckerberg agud nga magatubang sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT sa isa ka hearing angot sang social media safety. Ini ang ginpahayag sang DICT sa isa ka Facebook post sang Webes, Setyembre 17. Sunod sa DICT, naintindihan kaginatahod ni Secretary Henry Aguda ang oversight function sang Kamara angot sa mga isyu nga ginakaulamiran o kung ginakaulamiran sang Meta kalakip ang deferment sang budget sang ahensya samtang ginasabat ang mga nasambit nga concerns. Nahibaluan kalakip sa mga nagapanguna nga isyu nga gintumod sang DICT amo ang online sexual abuse and exploitation of children kag sexual abuse o kon child sexual abuse and exploitation materials. Ginsambit man sang ahensya ang online illegal gambling, cyberbullying, social media addiction, depression, kag iban pang mga mental health risk nga mahimo makaapekto sa mga kabataan. Ginpasiguro naman sang ahensya nga padayon ini nga magakooperar sa Kongreso, law enforcement agencies, child protection advocates, kag technology partners, agud nga pabakuron ang online protection sang mga kabataan.
2: K5 Sunday Balita, kagalingawan.
0: Ka K5, inyo na batian ang mga balita nasyonal. Karon liton kita sa mga balita nga nagkakainabo sa luwas sang pungsod. Nagpaandam si Polish Prime Minister Donald Tusk nga nagaplano sa karon ang pungsod Russia nga maglunsya sang hybrid strikes gamit ang drones o kon rockets sa European countries nga nagasuporta sa Ukraine kag kalakip na diri ang Poland. Sa amin sa isini sa Polish Parliament, ginsiling ni Tusk nga magapakuno-kuno ang Russia nga aksidente ang matabo nga pag-atake agad nga maparilisa o kon mapahuyang ang motibasyon sang NATO countries nga maamligan ang kaopdanan nga mga estado nga gina-atake. Gindugang pa sini nga magagamit na ang Moscow sang jet-powered drones nga mas mataas kag mas madasig ang paglupad butang nga mabudlay para nga ma-detect sang gilayon sang air defense antes ini nga makalabot sa mga targets. Ginbuyagyag man sini nga nakatutok sa karon ang mga Rossos sa pag-atake sa mga border crossings sa tunga sang Ukraine kag kaiping sini nga mga pungsod sa Europa agud nga maapektuhan ang delivery lines padulong sa Ukraine.
1: Sa dugag pa nga balitang international, natalana gaaprobahan sang Amerika ang pagbaligya sang tugtob 60,000 nga bomba para sa pungsod Israel sa panibago nga multi-billion dollar package deal. Sa tunga sang duha ka pungsod, natalana nga ibaligya sang Amerika ang 60,000 nga highly destructive bombs sa dinang tag sa isa ang may kabugaton nga 2,000 pounds o kon 907 kilograms. Ginaprobahan sang Trump administration ang nasambit nga deal kag opisyal man nga gipahibalo ang US Congress angon diri. Naibaluan nga naglabot sa 2.8 billion US dollar ang kabugusan nga balon sa isa ka kasugtanan sa tunga sang magtimba nga panig. Samtang madamo naman sang kritiko ang nagpakamalaot sa nasambit nga deal, bangod ini ang ginakabugusan sa pinakadelikado nga gamit sa inaway sa kasaysayan.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, nagdangat na sa masobra 1,000 ka mga kabataan sa pungsod Bangladesh ang napatay bangod sa measles outbreak siningatuig sunod sa Directorate General sang Health Services. Nahibaluan nga sumugod Marso, nagdangat na sa 166,000 ang nabalhag nga ginasuspetsahan na kaso sang tipdas. Kalagip na ang 19,835 ka laboratory confirmed infections. Naglunsyar na ang gobyerno sang emergency vaccination drive sang Marso kaupod ang World Health Organization kag iban pa. Gintutukan sini ang mga kabataan nga nagaedad anom tubtob o kon anom kabulan na tubtob 5 katuig. Sa karon, masubra na 19.8 million ka mga kabataan sa pungsod ang nabakunahan. Apang nagadangat sa kapin 1,000 ka mga kaso ang nabalhag sa kada adlaw. Ang tipdas ang isa ka contagious airborne disease nga nagatugas ang hilanat kag iban pa. Inikon ka isa ang nagadalaman sang peligroso nga komplikasyon sa mga kabataan suno sa World Health Organization.
2: K5 Sunday Balita Kagalingawan.
0: Kag K5, inyo nabatian ang mga balita nga nagkakainabo sa aton sininga pungsod Pilipinas, subong man nagakainabo sa probinsya sang Capiz kag sa luwas sang pungsod sang tinalikdan nga simana halin Setyembre 14 tubtob subong adlaw sang Domingo. Kaga ka K5 Mailan no sa aton sininga pagpanumbalik na aton diri nga pag-ausisaon pagkilalahon kag pagahibaloon ang istorya sang mga kadalag-an kag mga pagpanghangkat agud nga malabot ang ginapanghandom sang sininga mga kabataan. Aton diri hibaloon sa aton nga pagpanumbalik. Magabayan na kita sang pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ng number one ng problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
5: Si Mighty C. Now, actually kung pala inom giga antioxidant, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay. Layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma sa GP. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayuma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang, kay 95% sini
4: Hindi siya cancerous.
5: Hindi cancerous. Pero disturbo eh. Imagine, way pakabana, gabusong kalantaon. Gadako dyan.
4: Gadako na yan.
5: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
4: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
5: ginaipit niya. So, kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? DTX 500 kag MyTC. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
4: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
5: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
4: Husto,
5: imagine, 3 to 10 times
4: kamangihi.
5: Mangihi sa isa ka gabi. I-enjoy ni mimo tulog, hindi lang amo na rason Sir JP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw MyTC or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
2: DTX 500.
6: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
4: Subong pila na lang imong blood pressure.
6: 120 over 180.
4: Wala
6: sir
4: ka maintenance.
6: Wala na sir, kundi DTX lang.
2: DTX 500.
5: Ang problema abi Sir JP, ini mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayoma ga prolapse sa ilang ako, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
4: Mister?
5: Mister?
4: Mayuma na gali, Dok.
7: Kananan pa check up gid.
4: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
5: Kung
4: no?
5: Dako na.
4: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako ng
5: actually,
4: mayuma.
5: Actually, ang pinakakumon lang, ining ito ag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
4: Absence of blood.
5: Poy, absence of blood. Tapos,
4: aminorrhea.
5: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes. Wala man ka dapat ka balak cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kay nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, oh. May pambato sa mga gabuang buanga silulada. Amo na ka nami kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag MyTC. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
4: added sugar,
5: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani